0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. It's 8:20 a.m.
1: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
2: Bakit RightMed ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: It is now 9:20 a.m.
1: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Hey, Ka Vibes! Always remember, blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A Good Vibes reminder from GV99.1.
3: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
4: The end! Ang maplemang ubo sa Sonox Advance with Zinc! Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end, ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: What the...
6: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
5: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
6: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
5: and mind-bending conversations that will leave you saying,
7: what the F?
8: What the F?
9: What the F?
6: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
9: Let's unleash our laughter together on your number one Good Vibe station, GV99.1.
10: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inamanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo kong maging masalesing pakiramdam na. At makapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp

0: Baygon 100% Knockdown.
1: Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rin yung RiteMed. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Reseta niya naman ni Doktor Ku. Kwalidad naman kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, eh kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: GB99.1.
1: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistan plus Zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: We are GV99.1.

Sinta, naalala mo pa? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag ng nagbabadya ng bagyo sa puso ang pawala. O Sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw na ating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: Awitin mula sa bandang Sponge Cola. Makapiling ka playing here on your number one good vibes station. This is GV99.1, your good vibes. Kasama niyo pa rin ang inyong musikerong ka-vibes, DJ Rog, dito sa programang puno ng tugtugan at positive energy. This is Plug and Play, live music and good vibes.
1: Plug and Play!
0: 32 minutes after the hour of 8 Philippine Standard Time, September 21, 2026, Monday night, Plug and Play. Maraming salamat mga kapag. Sorry ha. Medyo na nadala ako dun sa chill vibes na boses ni Yael. Shoutout to Yael. At proper na yan. At maraming salamat sa mga nakasama natin kanina sa ating live music mixing over TikTok. At narinig nyo naman, medyo nag-party tayo ng konti. Because we're somewhat celebrating something today. And again, lahat naman nag-celebrate ng birthdays today. Happy, happy birthday sa inyo. Mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. At gusto nating batiin ng happy birthday, of course. Ang tropa natin, ang kawain sa atin, si Marky. Happy birthday sa'yo, bro. Na pinagtataluhan pa kung 22 or 27 years old. Anyway, shoutout to you guys. So shoutout din natin si Owen kung nakikinig man. Ito si Owen na idol. Palakpakan natin si Owen. Pinapa-shoutout ka ni DJ Klee. And of course, mga kapag, sulit tuloy ang ating kwentuhan tugtugan ngayong gabi.

0: oras sa buong Pilipinas, 6-8 na ho ng umaga. Ito po ay nag-iisang Good Vibe Station GV99.1, making you feel good. Anytime and anywhere, lalo na ho ngayong araw ho ng Tuesday. Kailangan high energy tayo. Dahil high din ang presyo ng mga produkto. Petrolyo. Nag-aabang sila ng good news. Melo mo kayo ne. O yan. Melo mo lang rin yung pamagtas na rin presyo na rin kaya katang pump prices sa mga gasolinahan. Magkano? Ito na nga. In a press conference yesterday, September 21, Energy Secretary Sharon Garin announced the following fuel price adjustments for the week starting today, September 22. Kaya ng pangakaba ang pila ka rin gasolinahan na po ba? I reminded you, sinabi ko sa inyo ha, huwag yung sabihin hindi ko kayo pinalaan, hindi ko yung ni-remind. At ngayon, kung kayo magpapakarga na today, ready ha? Relax lang kayo, inhale. Exhale. Huwag masyadong didibdibin, ha? Oo, huwag masyadong didibdibin. Pero, ang taas presyo sa gasolina ay 4.88 pesos per liter. Ang taas presyo sa diesel ay 8.82 pesos per liter. At ang kerosene naman, 6.67 pesos per liter. Kaya?
1: Kaya!
0: Kaya natin maglakad na. Lakad lang. Kaya, mag, alam nyo, balik natin yung pagbibisikleta. Bisikleta na lang muna. Ay, nakapo! Nakapo. Oras po natin, 6:10 na ho ng umaga. Send in your greetings and your requests. At least man lang makabawi ako sa greetings ninyo. Medyo makapagpangiti tayo today. May mapakilig tayo sa mga greetings natin. Kaya mawala ng konti, ma-distract ng konti. Yung mga bulsa. Alam ko medyo ma-hapdi-hapdi yan ngayon. Kung hindi man, ah-hapdi mamaya sigurado. Kaya swerte yung mga nakauna sa mga ano no, mga full EV saka yung mga hybrid plug-in na mga sasakyan. Imbisa pang karga ng gas, oh, pinambabayad na lang ng monthly. Oh wow. Oh, ito na nga, para pampaganda ng inyong umaga, magpapa-Christmas songs muna tayo. Taylor Swift is bringing Santa Baby on GV99.1, your good vibes.

0: Kaya kapag araw ng eleksyon, ang dapat ginagawa ho ninyo ay magdesisyon hindi lang para sa inyong sarili. Hindi lang para kung sino sa tingin ninyo ang gwapo at maganda na feeling nyo porket gwapo at maganda, magaling kumanta, magaling sumayaw, ay karapat dapat na sa posisyon pang publiko. Limbawa ako hanggang naman sa tingin nyo. Pogi-pogi ko mo. Sa tingin nyo, pwede na akong umupo bilang isang government official. Ha? Kaya pamuladasan na kay Waldoldo. Gets nyo ba ang ibig ko sabihin? Okay. Tsaka yung mga nagpaparamdam lamang kapag kamalapit na eleksyon. Ako, isa ring red flag yan. Lalo na kung matataas ang posisyon ng pinag-uusapan natin, di ba? Kung di pa naman talaga kayo natatauhan at nanggigigil sa mga nangyayari sa atin sa pang-araw-araw, just this year alone, ngayon ni Pangirini, siguro ko tatana. Correct? Kung di pa tayo magising-gising at matuto sa kung ano ba talaga ang dapat natin pinaggagawa sa buhay natin, at pinagdidesisyonan sa ating mga pang-araw-araw, di ba? Ewan ko na lang talaga. Sandali lang, ayusin lang namin yung Facebook Live, ha? Mukhang nagkakaproblema na naman ng internet. Talagang kapag ako yung nagko-komentaryo, nagkakaproblema ang live. Talaga naman! Ay, nako. Okay, so kung meron ho kayo mga greetings, requests, or any suggestions that you want us to feature on the show, eh, pwedeng-pwede ho kayong magpadala ng inyong mga mensahe. You can actually send them over, pati rin sa ating Facebook Live. Pwedeng-pwede po yan, okay? Facebook.com/GV991. O habang inaayos namin ang Facebook Live, atin ho munang tignan ang ating lagay ng panahon today. Let's see. Buti na lang, ha? In fairness, hindi tayo nawawala ng mga dahilan para umasa na magkakaroon pa rin ng mas magandang bukas para sa atin. And I want to talk about these people who are doing their best na kahit man lang minsan maganda ginagawa nila pero nagsusumpong-sumpungan ng mga trolls, di ba? Okay, yung tipong sa mga hanay nila hindi maganda ginagawa, pati sila nadadamay, alam niyo yon. Pero ginagawa pa rin nila ang kanilang trabaho na may kasipagan at katapatan. You know who you are. Kung ganun ngayon, kung kayo isang na kawaninang pamahalaan at ginagawa nyo ng maayos at matino ang inyong trabaho, hindi ko kayo maisa-isa, no? But please know that we are very thankful for you. And if you're that person na ginagawa ang lahat ng makakaya para mapagsilbisyuhan ang taong bayan na bukod sa sweldo, walang hinihintay nakapalit. Kasi alam mo, sa totoo lang, kung ginagawa mo talaga matino ang trabaho mo bilang isang lingkod bayan, kulang pa yung sinusweldo mo. Promise, kulang pa yung sinusweldo nyo. Diba? Mula man sa barangay, sa mga pampublikong paaralan, sa ating mga sandatahan, sa ating kapulisan, diba? Kung ginagawa ninyo matino ang inyong trabaho, kulang pa yan talagang sinasweldo ninyo. Kaya ang maibibigay ko lang sa inyo talaga ay palakpak. Halimbawa, itong kapulisan ng Angeles City na talagang hanggang ngayon, no, very visible pa rin. Madaling araw talagang makikita mo, no? Police visibility, and that's what we need to deter possible crimes. Diba? So, maraming salamat for doing your job well. Maraming salamat. Oh, speaking of kapulisan, nakikinig yung mga kaibigan natin sa Philippine National Police AVSEG Group o AVE AVSE Group. O yan. Pulul pa ako. Aviation Security Group to ng Clark International Airport Police Station at sa kanilang Mobile Patrol Security Unit. Magandang umaga. At sa kay Ma'am Joanne, good morning po siya. Mabuhay po kayo. Ha? Thank you for keeping us on the background every day. Alright? At syempre, mga ka-vibes, Naka-live na ho kami ulit. Thank you, paring Pat, ha? We're live. Our live has already been fixed. Pwede ho kayong bumalik sa ating Facebook Live before I give you our lagay ng panahon ngayong araw na to. Alright, sabi ho ng PAGASA, wala hong bagyo. Pero meron ho tayong low pressure area. Particular yung buntot niya, yung tinatawag na trough of a low pressure area. It's affecting the eastern section of Visayas. So with that, we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over eastern Visayas, Caraga, Bohol, and Davao Oriental. Dahil ho yan sa trough ng LPA. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang asahan sa Palawan, Occidental Mindoro, at Oriental Mindoro. At partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa dahil naman ho yan sa localized thunderstorms. Ating sunrise, 5:45 in the morning at sunset nakatakda at 5:53 p.m. 6:55 ang oras sa buong Pilipinas. It's time for our instant shoutout. Magandang umaga kay... Asa na? Dali, balikan ko yung mga nag-comment. May mga nag-comment na kanina sa ating unang Facebook Live eh. Andali lang, i-review ko lang ha. Baka magtampururot eh. Baka sabihin hindi ko napapansin eh. Ito na nga ni... Babalikan na nga ni ang yung mga messages. Magandang morning sa ating Buena Mano kay pareng Angel Rosal. Sabi niya, sa mga hindi pa nakapagpa-full tank, hindi ko pwedeng, baka akala ina-advertise ko kasi ang gasoline station dyan ah. Basta ikayo mo, maglalawi kayo nung unuka rin kayo mas makamura. Eh, pare-pareho rin presyo na rin gasolinahan. Mga iba, sobra pa dun sa mga tinakdatalog. Sinasabi ko sa'yo. Hello kay paring Makil. Good morning. Puro pondo, puro pera. Kay News ala baliwaking gobyerno tamo, anong paring Makil? Hello kay paring Marlon Pamintuan Manalo. O talaga, Makil, o talaga nanong mali ah. Ito mo yung balita meet. Ayun lang yung pwedeng gawang alam. Mag-request ako. Ay, naka po. Hello kay Ma'am Aida Caranoo. Good morning kay Gianna Mirela Zapata, kay Olivia De Leon Villapana. Shout out daw sa mga kids na nag-take ng first examination. Sina Aya, Ramzed at Lara. Maganda umaga. Kay Ma'am Catherine Santos. Shout out daw sa kanyang mga po. Sina Cassie Austin at Kaylin. Kay Andy Buwan. Maganda umaga. Kay Nanay Pines Jackie. Good morning. At kay Ate Riza Gamboa. Magandang umaga po sa inyo. Okay. Ayan na. Nabati ko na ba? Kay John Guevara Pineda, Sharada kay Rio Manalo Benko. Kay may position bang vice captain? Ay, payabang ka rin taga Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Kay paring Harold Tiglao Miranda, good morning to you. Ayun na. 6:58 na. Balitaan na tayo.
1: Is a morning roundup headline.
0: Governor Lilia Pineda at NIA sinusulong ang 699.5 milyong pisong pondo para sa Santo Cristo Dam at Flood Control Project sa Pampanga. Omelec, itutuloy ang BSKE sa November 2 sa kabila ng postponement moves. VP Sara Duterte tumangging magkomento sa nagpapatuloy na impeachment trial. At sa Digambayan, itutuloy ang preliminary conference sa 7.4 billion pisong plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ngayong Martes. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today. Isinusulong ni Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda at National Irrigation Administration o NIA ang 699.5 milyong pisong flood, milyong pisong pondo para sa rehabilitasyon ng Santo Cristo Dam at iba pang flood control infrastructure sa Pampanga. Nagpulong sina Governor Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda kasama ang mga opisyal ng NIA at Department of Public Works and Highways o DPWH upang talakayin ang panukalang pondo para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura sa lalawigan. Nakatutok ang malaking bahagi ng pondo sa rehabilitasyon ng Santo Cristo Dam sa Lubao matapos itong masira dahil sa matitinding pag-ulan noong nakaraang buwan na nagdulot ng pagbaha sa ilang kabahayan. Kabilang sa proposal ng NIA ang pagpapatayo ng retaining wall, pagsasaayos ng gumain main canal at slope protection sa Kabangkalan Creek. Napagkasunduan din umano sa pulong ang pagsisimula ng howling operations sa Labuan River sa Guagua kung saan gagamitin ang maahakot na buhangin bilang pampatibay sa mga nasirang bahagi ng San Fernando Santo Tomas Minalin Tail Dike. Samantala, bumuo na rin ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga, DPWH at NIA ng Technical Working Committee para bumalangkas ng konkretong plano sa pagprotekta sa North Luzon Expressway laban sa baha. Iharap din ang plano kina Manny V. Pangilinan at Ramon S. Ang para sa posibleng karagdagang suporta. Ay, nagpapasalamat sa karagdagang pondo, pero meron pa, pwede ba akong mag-request? Pwede ho ba akong mag-request? Pwede ho bang meron din tayong gawin para masigurado na itong pondo na ito ay talagang magagamit sa purpose niya? Diba? Kasi nga, kailangan nating matuto sa mga nagdagdagang pagkakataon na nagkaroon ng pondo sa flood control, kaya nga tayo binabaha talaga kasi hindi naman talaga hindi talaga pinatupad ng maayos. Diba? O yung mga ibang nawawala daw, ano? Di umano, nawawala. Wala palang napagawa, pero nabayaran na sa kontraktor. Diba? Baka naman po, diba? Sino ba ang pwedeng, COA, dyan naman ang COA, pero bakit nakalusot yung mga ganun? Diba? Ilong years na nandun, pero, diba? Wala ba tayong ibang way na bago tayo mag-release man ng mga panibagong pondo, masigurado na secured ang pondo ng taong bayan, eh alam naman natin kailangan natin ng mga proyekto sa flood control. Pero we do hope na may pagkukusa na mapahupa ang alalahanin ng taong bayan na hindi makamkam, hindi maitago, hindi ma-delay ang proyekto sa kung ano-ano man. No? Hindi lang ito sa pinag-uusapan nating balita ngayon. Ano? This is for the whole Philippines, pangkalahatan, pagdating sa mga proyekto. Can't we do and implement additional safeguards dito sa pondong pinaghihirapan ng atin hong mamamayan? The morning, round of headlines. Nananatiling nakatakda ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa November 2, 2026. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, sa kabila ng panukalang ipagpaliba ng halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, umiiral pa rin ang Republic Act No. 122321 na nagtatakda sa unang Lunes ng November 2026 para sa susunod na BSKE. Nauunawa naman umano ng COMELEC ang mga pangamba tungkol sa posibleng pagpapaliba ng halalan matapos sumusad ang panukala sa Kongreso. Pinagtibay ng House of Representatives ang bersyon ng Senado na naglalayong ilipat sa November 2028 ang BSKE. Dahil dito, maaari nang isumite ang panukala sa Malacanang para sa lagda ni PBBM. Kung matutuloy ang November 2 polls, nasa 68,877,876 ang regular na barangay voters, habang 23,912,346 naman ang youth voters na edad 15 hanggang 30. Nakasaad din sa datos ng COMELEC na 42,010 barangay chairperson at 294,070 sangguniang barangay member ang ihahalal. Kasama rin dito ang 42,010 SK chairperson at 294,070 SK member. So, hindi naman ho sinasabing pagpipilitan ng COMELEC na matutuloy. Ang ibig hong sabihin nito, dahil nga wala pa hong batas na mag-extend sa term limits ng ating mga kasalukuyang nakaupo sa barangay at sangguniang kabataan, eh tuloy-tuloy pa rin ang preparation ng COMELEC. Huwag kayong palilito ha. So once magkaroon na ng batas or lagdaan man yan ng Pangulo, eh sigurado eh titigil na itong COMELEC in preparation at maghahanda naman for the 2028. Tumangging magbigay ng komento si Vice President Sara Duterte hinggil sa nagpapatuloy ng impeachment trial laban sa kanya sa Senado dahil ayaw umano niyang makadagdag sa mga problema ang kinaharap ng kanyang legal team. Ginawa ng Vice Presidente ang pahayag matapos patawan ang show cause order ng Senate Impeachment Court ng dalawang prosecutor kaugnay na umano'y paglabag sa sub judice rule. Samantala, umabot na sa 27 araw ang paglilitis kung saan tinalakay ang Article 2 na tumutukoy sa alegasyon ng hindi may paliwanag na kayamanan ng Vice Presidente. Bago ito, natapos na ang prosecution panel sa paglalahad ng mga ebidensya para sa Article 1 at Article 4. Kinumpirma ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, na patuloy at maayos ang kanilang komunikasyon kay VP Sara Duterte upang matukoy kung aling mga pahayag ang maaring saklaw ng sub judice rule bago ito ilabas sa publiko. And I think there's nothing wrong with that. Kasi nga naman, meron nga talagang sub judice rule na yung mga merito ng isang kaso hindi pwedeng pag-usapan in public. Pero siguro, kung opinion at nararamdaman, baka pwede. Hindi rin ako sure. Ano? At alam naman siguro ng mga kabaro natin sa media yan. Ano? So, I think there's nothing wrong with that. Yung tumangging magsalita ang Vice Presidente. Itutuloy ngayong Martes, September 22, ang preliminary conference sa 7.4 billion pisong plunder case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos masuspinde ang pagdinig kahapon sana ng Lunes. Nasuspinde ang proceedings matapos ipatupad ang maagang suspensyon ng pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan dahil sa inaasahang mabigat na trapiko kaugnay ng mga rally sa paggunita ng martial law. Bago ang suspensyon, sinabi ng prosecution panel na naisumiti na nila sa mga abogado ni Romualdez ang kanilang proposed stipulations. Nasasagutin naman ang defense sa pamamagitan ng email. Layunin ng mga stipulations na tukuyin ang mga usaping hindi na kailangang patunayan pa sa paglilitis. Nagkasundo rin ang magkabilang panig na ilakip at markahan ng mga exhibit at dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa formal na paglilitis. Naharap si Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng mga alegasyon ng pagkakasangkot nito sa umano'y 7.4 billion pisong kickback scheme sa mga proyekto ng pamahalaan. Samantala, nagpapatuloy ang paghahanda ng magkabilang panig para sa formal na paglilitis habang inaayos ang mga dokumento, exhibit at iba pang ebidensyang ihaharap sa Sandigan Bayan. Oras! 7:07 ng umaga. At yan ho ang ating unang batch ng headlines today. May top 3 headlines pa tayo later, okay? Hello sa mga kabibs natin from Alcala, Pangasinan, kay Marvin C. Lopez, Francis Anthony Gador, Dorothy Jane Celidio, Elpidio Madani Domingo, at sa mga taga Alcala, ang Lopez family, maganda umaga po sa inyo. Hello kay Elpidio Madani Domingo, kay Bibon Manalang. Sabi niya, good morning, idol kong masanting alalaki. Shoutout kalupa ng TNBS. Kapit lang gang matasing gasolina, tsaga-tsaga hanapin. Shoutout kay Pamboy Pangilinan, A-Roll Tua, Kenneth Mariano, Budik Bato, Buday Guevara, at sa team Mary Hope Dopia Reyes, sa tanganyang misis na sexy, si Madam Bernadette Manalang, love you me, good morning sa inyo. Ha? Hello din kay Willie Santolaha, maganda umaga. 7:08 na oras sa buong Pilipinas. Commercial break. Auti ka, boy. Commercial break na nga ni. Magbabalik ko ang programang The Morning Roundup dito lang sa GB na rin 9.1 at GBM 792 naglilingkod sa bayan.
2: Nak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: We got a good vibe set of headlines. Here are the morning roundup today, 7:47. Oras sa mga Pilipinas, and it's Tuesday today. Ikalawang araw ng work week. Kamusta naman ho kayo so far? At malapit na humatapos ang buwan ng Setyembre. Again, palapit na ng palapit ang Pasko. Ramdam nyo ba? Ramdam naman niya. Ramdam naman niya. As long as you know and you always get reminded of what's important. Naman yan sa pera, eh, andyan yan sa pagmamahal. O mga ka-vibes, samahan nyo ako hanggang alas 9 na umaga today, especially on our second podcast. Naka-live na ho ako, pwede nyo na ho panoorin ng programa. facebook.com/gv991. Mga ka-vibes, alam nyo ba yung isang senador ang nasa labas ng ginoong bagyo. Yung isang senador ang nasa labas ng Philippine Air of Responsibility ay... ay, nag-extend ng medical leave. Ito po ay si Senator Loren Legarda. She has extended her medical leave again to October 9. Ayon ho yan kay Senate Secretary Renato Bantug kahapon. In a message sent to reporters, Bantug said Legarda filed the medical leave anew from September 21 to 23, September 28 to October 2, and October 5 to 9. This is the sixth time that Legarda filed her medical leave and amid reports that she's in France and seeking treatment for a lung ailment, as claimed by some of her colleagues. Legarda, however, has not publicly disclosed details of her condition. Una nag-file po ng medical leave si Legarda noong August 3 to 5 and has since sought extensions and mostly covering Mondays to Wednesdays, the days set by the Senate Impeachment Court for the trial of Vice President Sara Duterte, along with Senate sessions. She reportedly left the country on August 2, only a few days after the Office of the Ombudsman announced that she and her son, Batangas Representative Leandro Leviste, would be subject to a preliminary investigation over 10 billion pesos ghost solar projects. Legarda has since denied the accusations, maintaining that the allegations were false and baseless. Yan nga lang, hanggang kailan kaya nasa labas ng bansa itong si Senator Legarda? Pero yung timing kasi, ang iniisip ng mga kababayan natin, sasakto mo kung kailan kasasampahan ang kaso. Doon ka missing in action bigla. Sakto. Sa usapin ng impeachment din, di ba? Okay. Again, we're live right now. facebook.com/gv991. Yung mga pabati nyo, huwag kakalimutan. Order from any branch of Del Chizo Pizza for as low as 229 pesos. They'll be open for franchise again soon, so stay tuned and follow them on Facebook, Del Chizo Pizza. Maganda umaga kay Ma'am Catherine Santos. Good morning to you. Na nagre-request ng love story ni Taylor Swift. Pwede rin kayo mag-text sa akin ha. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga kay Milagros. Kay 05157. Pagrita ang kanyang daughter na si Eliana. A good morning and good luck to your major examinations. Ami Miss Neka nung nagigreet kay. Good morning! 4731 says, Burikate ang bakla. Alam mo, napakarami kasi nating mga bata na nakikinig ngayon. Iniiwasan ko magsabi ng mga ganong klaseng mga bagay. Lalo na maaga. Pero sa dinami-dami kasi na nangyayari sa paligid natin, hindi tayo pwedeng hindi mag-real to kahit minsan-minsan lang. Pagpasensya nyo na rago, patang kayo makakapag-French ko, ne? Pagsabi kong bagay na talaga ang tingin. Aga ako nakapag-trash talk. Kayo kasi! Hello, hello, paring Daddy Angel. Good morning. At saka kay 8695. Idol Pogi, pag mi kakakasula, bigla lang mi kakasakit ne? Armayan tangkong ela ginawang marok ela sa likot makanyan. E da kaya inisip ta ne? E nakikitrash talk na rin sila. Oh, siya. Huwag ko ba? Alam nyo na. Diba? 7:52 ang oras sa buong Pilipinas. Have you ever hidden a secret? May tinago na ba kayong sekreto? Lalo na kung ang sekretong ito ay pwede kayong pwedeng may magalit sa inyo. Diba? May alam kayong ginawang mali at tayong sabihin. Iba ang feeling, diba? It's very stressful. Wala lang, na-share ko lang. It's very stressful to the point na feeling mo magkakasakit ka na. No? Tataas ang presyon mo. Dami mo nararamdaman sa katawan. Lalo na pag alam mo malapit ka ng mahuli. Tambala mo malapit na kang matukal. Ne? Alit ah. Alam mo ah, share ko. Wala na akong mang patura. Yan, inumiturang ka. O di, wala na ka rin. Maganda umaga kay Ma'am Catherine Santos, kay Tito Emer, Salvador Arceo. Tito Emer, good morning. Kumusta? Nakakapilantaso lang po ang pasibayo. And of course, regards to, ano, to Tito Cho, good morning. Kay Denver Calle, pa-upload naman ng theme song mo, nakaka-LSS. Sa kayo, upo na mag-viral targo, TikTok po itang in-upload kay Lime. Upo na mag-bio, maging bayong kaya, TikTok challenge. Hello to Chin David Cervantes. Maganda umaga. Greet lang daw niya lahat ng mga nakikinig. Good morning to you. How are you? Si ano to? Si DJ Chinito to eh. Kasama natin dati dito ha. Good morning. How are you? We miss you. 7:54 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Diretso na ho natin sa ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Actress na si Kim Chu. Actually, yung kapatid po niya, no? Na si Lakambini, arestado sa 44.4 million pisong qualified theft case.
1: The morning round of headlines.
0: NBI tinakip ang suspect sa pagbebenta ng online ng 8 toneladang smuggled na manok sa Bulacan.
1: The morning round of headlines.
0: At dating PAOK spokesperson Winston John Casho, nanawagan ng mas mahigpit na pagbabantay laban sa illegal na pugo at scam hub sa Pampanga.
1: The morning round of
0: ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye nating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Arestado ang kapatid ng aktres na si Kim Chu matapos ipatupad ng warrant laban sa kanya kaugnay ng kasong qualified theft na umabot sa mahigit 44.4 million pesos. Kinumpirma ng Quezon City Police District na nadakip si Lakambini bandang alas 4:06 ng hapon noong Linggo, September 20 sa Mandaluyong. Itinakda naman sa 5,838,000 ang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Nagugat ang kaso sa reklamo ni Kim Chu na inihain noong December 2, 2025, kaugnay ng sinasabing financial discrepancy sa kanilang negosyo na House of Little Bunny PH. Umabot naman sa 124 counts ng qualified theft ang sinampang kaso laban kay Lakambini noong September 1. Sa resolusyon ng Quezon City Office of the City Prosecutor, sinabi na may sapat umanong mga elemento para suportahan ang kasong qualified theft. Tinutukoy rin sa resolusyon ng halagang 44,396,331 pesos and 65 centavos na sinasabing corporate funds na kinuha at inang kinumano ni Lakambini. Itinanggi naman niya ang alegasyon. Ayon sa kanyang depensa, may napagkasunduan umano sila ni Kim tungkol sa paggamit ng mga bank account para sa gastusin ng kanilang kumpanya at iba pa nilang negosyo. Sa pahayag ng kanyang abogado, sinabi umano ni Lakambini na nais pa rin niyang ma-resolve ang usapin ng maayos sa loob ng pamilya at haharapin ang kaso sa legal na proseso. Wala pa namang inlabas na pahayag si Kim Chu tungkol sa pinakahuling development na ito.
1: The morning round of headlines.
0: Nakakalungkot lang yung mga ganong klaseng storya, no? Supposedly dapat yung kamag-anak mo, lalo na itong kapatid niya, yung mas napagkakatiwalaan. Pero pag ganun ba, so usapin pera, di ba? Huwag kayo nagpapadala sa ganun, lalo na kung kayo'y magkakamag-anak, di ba? Huwag kayong patutukso, or huwag kayong, ano tawag dito, huwag nyo hayaang magkaroon ng misunderstanding, di ba? Pamilya na, eh, mahalaga ang pamilya. Pero this also shines a light on instances na minsan kung sino pa yung hindi mo kakilala or you're not related by blood, minsan sila pa talaga yung napagkakatiwalaan mo. Diba? So, hindi laging applicable yung blood is thicker than water. Diba? Kasi minsan talaga kahit hindi mo kaano-ano, ibang klase ding magmalasakit sa iyo. May mga ganong klaseng tao eh. Diba? At nakakalungkot lang na may mga ganong instances na kung sino pa kamag-anak nila, no? Sila pa yung doon sila nagkakaroon ng ganitong klaseng problema, no? Nakakalungkot lang isipin. Siyempre, di, 44 million yun kumpara yun ni Kim Jude, pinaghirapan niya yun, di ba? Sakit sa puso nun, no? Dinakip ng National Bureau of Investigation o NBI isang babae na suspect matapos umanong matuklasang binibenta online ng 8 toneladang smuggled na manok na nakatakda na sana ang sirain ng pamahalaan. Sa isinagawang raid ng NBI sa isang compound sa Santa Maria, Bulacan, na-recover ang mga imported na manok na nagkakahalaga ng 7.2 million pesos. Nakita mga produkto na nakakalat sa higat, nagpapakita na rin umano ng pagkasira. Batay sa investigasyon, unang nakumpiska ng Bureau of Customs sa naturang karne at may utos ng sirain o ipatapon. Ngayon mga nakalabas umano ang mga ito sa kusudiya at muling inalok online sa halagang 120 pesos kada kilo. Nahuli ang suspect sa isinagawang entrapment operation matapos itong tanggapin ng marked money mula sa mga otoridad. Nagbabala naman si NBI spokesperson Palmer Malyari sa panganib na sa kalusugan ng publiko kapag nakonsumo ang mga produktong hindi naligtas kainin. Kakaharapin ng suspect ang mga kasong paglabag sa Meat Inspection Code, Food Safety Act of 2013 at Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Samantala, nagsagawa na rin ng sariling investigasyon ng Bureau of Customs upang alamin kung paano nakalabas sa kanilang kustodiya ang mga nakumpiskang produkto at kung sino-sino ang maaring managot sa nasabing insidente. Nananawagan ng dating Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson na si Winston John Casho sa mga otoridad na higpitan ang pagbabantay sa Pampanga laban sa mga dayuhang sangkutumano sa illegal na pogo at scam hubs. Sinabi ni Casho, nakapansin-pansin ang sunod-sunod na pag-aresto ng Bureau of Immigration at National Bureau of Investigation o NBI sa mga dayuhang sangkutumano sa illegal na offshore gaming sa lalawigan. Ibinahagi rin ni Casho na nakatanggap siya ng mensahe mula sa isang deported Chinese informant na nakabalik na umano sa Pilipinas ang ilan sa kanyang mga dating kasamahan dahil hindi sila napabilang sa blacklist ng pamahalaan. Tinukoy din ng dating opisyal ang Clark International Airport bilang isa sa mga pangunahing entry point ng mga pogo worker na sinasabing nagtatago sa mga condominium at apartment sa Pampanga. Samantala, pinasalamatan naman ni Casho ang patuloy na operasyon ng Bureau of Immigration at NBI laban sa mga dayuhang lumalabag umano sa batas sa kabila ng mga hamon sa pagpapatupad ng operasyon.
1: The morning,
0: at yan ang detalye ng ating mga tampok na balita today. Ipapahabol ba kayo na pabate? Ay maganda umaga eh, parang Keith Ryan Figueroa. Good morning, pare ko. How are you doing? Kapag-almusan na ba kayo? May mga isa-suggest ba kayo sa akin na masarap na almusalin today? Parang gusto kong kumain ng mas maaga ngayon. Di na muna siguro ako magda-diet just for today, ano? Hirap ng pagod at puyat eh. Hirap kalabanin nun eh. Hello sa mga TNVS drivers na nakikinig ngayon. Parikwaso ng dying inside. Naku, mahirap ang may daing pag nasa lugar ng DNVS.